0: tudd neneen ndax jigéen yépp dañoo war a baax ndax benn jigéen su baaxee mel nañ defal nga société benn jigéen su baaxee mel nañ defal nga àdduna parce que jigéen gàncax la day law waaw sa doom boobu na nga ko dugal daara ba mu gën a jege wala nga yóbbu internat tarbié ko ndax ku tarbié wul doo mën a tarbié kenn te njàngum alxuraan dafa nekk lu am solo su xasee ba njëkk ci dënnub xale bi rek xale bi lépp loo xam ni jàpp na ca rek day daal di sotti.
1: Nekkee ni lépp loo gis ci àdduna ak lu mu baax baax mën naa ne njàng moo ko gën surtout njàngum alxuraan ndaxte dina la dimbale ci sa dund bu baax a baax ndax mën naa ne lépp loo xam ne nii xam nañ ko ci lu baax mën naa ne ci njàng moom ñu jàng mooy ñu ko xamal ndax yaakaar naa ne xëy na am na luñ xam loo xam ne nii foofu lañ ko jëlee yaakaar naa buñ nekkoon fii demuñ foofu duñ ko mën a xam may soññ ci bépp waajur boo xam ne nii yor nga sa doom moo xam muy jigéen muy góor nga jàngal ko ndax xam naa ne jàng moo ëpp solo leneen lu dul moom te mooy tax nga xam sa diine mooy tax tamit nga xam fi ngay teg sa tànk bu baax ba doo dugg ci kàmb.
2: Di wax waajur yi ku ci am sa doom muy góor muy jigéen nga jàngal ko ndaxte jàng mooy lépp rawatina alquran yar ko ndaxte nit ki mën ngaa jàng te yar woo te jàng te yar woo amul benn sens.
3: Jàng daal moom doon na loo xam ne moom boo ko defee doo ko rëcc te foo dem ëllëg yóbbu ko fa di soñ daal ñëpp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñëpp rek daal pour di leen wax ne ñu jàng ñu dugal seen doom yi tamit ñu jàng alquran jàngi xam-xam loolu rek laa leen di digal.
4: Maam Diar yi may dégg seen waajur yi may dégg seen dëkkandoo yi may dégg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku foo dënd ab Maam Diar rek war nga ko jàppale si loolu nga xam ne mooy waaj tay bi ñu ko waajal ci daara ji ba nga xam ne nii moom dafa doon koo xam ne nii fu mu mën a dem rek moo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa war a nekk koo xam ne day defare ndax loolu rek moom la sëñ bi bëggoon moo tax mu andi leen ci poroxaan ndax daara yi waroon naa mën a nekk fu nekk waaye loolu moo tax mu andi leen ci dëkk bi wan leen ne soxna Diar kata nga ne waaw gis ngeen li mu am nii waaw gis ngeen li mu am ak fa mu nekk ak ba mu fa nekkee ni mu yàggee ak ba léegi nii demee kon nag di leen xool ci fii di xool ci fii liggéey baa ngi nii royukaay baa ngi nii kon loolu foofu laa yemale sama kàddu gën a sant bu baax a baax.
5: Ba daara ji nag day ñaari barab soxna si bi mu taxawalee daay jigéen ñi tuddee ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji demee ba yàgg da gis ne war naa maa taxawal yeneen daara joo xam ne ay góor lay doon daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel man mii maa fi nekk di fi góorgóorlu booleem jàngalekat yi fi nekk di ay soxna Diara ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ci daara ju mag ji ca paraxaan jàng fa waxtu alquran bind kaamil ginnaaw bi ñibbisee soxna Mam Issa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin bëgg lu mel noonu roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu indi leen fii ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi ndax it niñ doxalee ca poroxaan liggéey bi ñu defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko mat na sëkk ci ñoom biñ taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara te at mu jot danañ fi génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si nii sa ñaar fukk ak juróom mat na amagut waaye ñu ngi sant bu baax a baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal bi di ñaan sëriñ bi taxaw leen te sàmm leen te aar leen te aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey di liggéeyal sëriñ bi ba lenn ñuy ndog du am ci yéen di leen nuyu di leen sant bu baax ci turu soxna Maam Issa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi.
6: Xëréew nu leen nu sant soxna Diara ngir moo.
7: Barke Maam Diara bii fi nekk.
8: Barke Maam Diara bii fi nekk.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
8: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Taal laa xëy lay rawee.
8: Taal laa xëy lay rawee.
7: Mu may ci loo xam ne.
8: Mu may nu ci loo xam ne.
7: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
8: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
9: Bi ñu waxee Serigne Moustapha Bassirou ne ko am na ku mokkal alquran ci daara ji. ci li ñu nettale dafa wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar. Ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wana wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñ yitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ ci dox rawati na nak buñ amé tawfiqi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñ amé tawfiq suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fas yene ci yit jëm suñu kem kap donte nak ñom nañ ko yene ak nañ ko bëgg mënu ñu leen ci wuto non waye dañ ci jëm ba fa suñu katan man ñu gëna yokkat suñu ngor bu fekke nak lolu moy yeg yeg biñ ci am bu fekke li nga xamé ne mom lañuy jox wajuru xalé yi moy donte am nañ ci bëgg ku yeg waye ñu gën ko yokku bax ci jappalé ñu ndax dañuy wax ne défar dafa jafé lol ta yagu yo yaq yomb ta gaaw te lepp liggéeyu seytane mako waral donte goné fi lañuy nek fukki wër ak ñaar fukki wër yu mat sekk ñaari wër yi ñu diko am seen kër li fukki wër yoy di bari ñaari wër yi man na ci yaq lo xamne duñ xam fu toll mo ra kon nit ñu jappalé ci japp ndal ñu goné yi bañ mëna ñëw ñu bayé ñok ñom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbulé lor ba waxtu wuñ del ci waté ci ñom ñaari wër yi nga xamne sëriñ bi dako ngir ñu mëna namanté ak wajuri mëna xamanté ak bokk yi mëna jangalé yit liggéeyu kër ndax fi ni mu doxé sëriñ mom limu waxon danaka lu ñu jang ak yar defuñu ko fi kon buñu leen dé yabal ci wajuri ngir namanté ko ak jang liggéeyu kër ci la bok digënté ba wuñu am sëriñ ñu dimbulé ñu bu gone ñëwé buñu japp ne ki am mam jaar la jugé na ci daari mam jaar warna mel nam wara mel tax ñu sétan ko buñ ko sétané rek lanen man na ci addu
1: taw tamit lañuy wax parents yi ngir ñom tamit kenn ku ci ne sa dom sa bo xamé ni ñi ngi ci vacances yi nga fassiyene muy jang su dé man nga jang yow nga diko taxaw soko mëno ko sét ku mëna jang ci koñ am amna ñu ko doon def nak bari na ci ay parents yo xamné bima leen nemi ko gis na né seeni dom amna fuñu leen duggalon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ ko faté ben la ci ben bi ci dess tamit ñi duñu gën jappal ci yar bi xam nga lo mëna def ci mom ci fukki wër yi fi barona ubbe ko wut danaka lu bari sori nako lu ko mëna yaq ci walu environnement bi waye lo ci sonna so démé bu li ci dimbalé wut tamit bu del sa té day doon sar rek lolu dañ leen soñu bu baax ngir li nga xamni ñi ngi leen di jéma teunk fi ci yarul islam rawat na yarum rek bi nga xamné ñi ngi koy tebbulo rek ci yarul cheikh ahmad bang radhiyallahu anhu suñu sëriñ waye ak wajjaram mo soxna jaar mi nga xam mo leen di pédara ci tudde leen ko moy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xamné doonu jotaay yi doli ñariñ du melni setan yenn film yek wala yenen yi nga xamné wax deug yalla amul ñariñ waye day lor ñu diko moytal xalé yi xamné dafa am fuñu leen andi won dafa am luñu bëgg ci ñom lolé tamit ku ci sa doom dik gis nga ne amna lu ci ne bu dul lepp nga jema sam lolu ba nga xamne bu delusé manam duñu sonal day tax liggéey bi di gëna mëna continuer bobu ñaaral bi la benen bi ci dess tamit ñuy moytu jox ko xalé yi lu bari dig yalla lolu dana andi jafé jafé lolu ngay gis wajur wo xamne day top ñaari fa ñett rek mu wo xalé bi lolu soko defé goné xalé mi day daal di commencé nek ci mom wote jang genn ci mu tambulé di andi ay jafé jafé su tambulé andi ay jafé jafé am jafé jafé jangalé katam man nako andil sax yenen yo xamné xeyna duñ ko bëgg waye lu lepp dal di moytu jokko bi waxon nañ leen neen ko ci xamné bëgg nga jokko soxna sangi fi suñu bo ngi fi am nañ bi ci alxamis ak aljuma yo xamné so leen woyé ñom na sama xalé la soxla dañ la ko jox mu tok ñu wax na ngeen di wax ba jek jek rek jokko sa xalé fele mu wax la lu ko neex lo xamne ni yalla xamna ne dal du ci doon deug sax waye day bëgg rek nga yeeram ko jëlé ko fi wala dara ndax xamnañ ci ay jafé jafé ba tay ya day leen ko denk benen bi ci dess ku sa doom nek fenn du ñaka dang ko yobante dara waye man toujours damay wax ne bu ma señon moy nek luñ mëna jarignoo rek yéré dal lek waaw mel ni buñ soxlaa chocolat buñ soxlaa e beurre han buñ soxlaa biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxlaa lek lek seen xif xif yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xam ni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñi ñi muy andi jafé jafé yo xamné yeneen xalé yi tam buñ ko gisé salam seen wajju wala wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamné ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappaléwul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina gé do xam ba xam jogna fajar wala dét légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namon lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétan télévision diko bayyi muy sétan film yu murta sétan diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jéxit yu mu def ci mom jéxit yi ñun gis nañ ko da da ngay gis xalé bu vacances yi jéx mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul déppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lol nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parents d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné dafa dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bess yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dagg tête pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolu ñun ñëpp ma sé nañ constater lolu ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy gënd dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève la ak ni ñuy comporter wok seen doom ci waxtu woow yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé loolu yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señ bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñ leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyi lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay yi nga xamne loolu lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé suko bayé rek ci bititam lañ ci défar mëna wañé kon wajur yi nañu téé goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga né ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi jogé fi sax mo koy gën comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def té mom mi ngi koy def té xeyna défé na lola lu bax la wala ba wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sans sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappalé bu baax ci côté bobu
4: jëre ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gërëm ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni ak cyanta ngeureum bu wër
5: bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد.
6: بعد ذي ليل قبل الفجر مما قد كان بي جرسان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أحجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاتي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajani ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané ne kon soxna yu baax yi amna ñu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu baax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna maymuna da ngay wax né bou seru waxon yoni tabi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexé lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lol jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dekk mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana ba dana yaatu lolu ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolo lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci keur gi man damay wax ne ay robinet café ci keur soxna may nga koy fekk ci lay taxal robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daw darul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajjo ñepp ba ñepp xacc ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañu daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xacc aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne falayam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolou dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wane jitté ji ak famu ko tegon lolou rek lay wane serigne fallu kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen borom jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ñi def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo di dem para
1: ginnaw ñangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir soril senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu rawdu rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenter panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul porokhan tar lo yar bu rafet
2: rafet wa salatu wa salam ala ashraf

0: lañ mo ci gëna nek xalé té demon na ba demi final wa dem na ba demi final kon lool lepp ay résultat yo xamna yu mëna tuddu la té dara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
1: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultat yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génné ay téméri téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil koko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci proxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom mi ngi ko tudde ladante gi mu jëm ci senu nekkin senu traay senu lek seni nan senu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance general kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladante bi
2: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladante bi te loolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladante gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la moone lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wër wëram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi tam on sax cetuk biir neeg yi waye cetuk daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci lañ ko tiens grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legi li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ca ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ya dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tudde budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko turu tuba bi inde moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat day nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom desu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam bu ñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs admi wessu ni rek waaw am na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mun na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions waaw li nga xamne moy ci walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions

0: Boki julidi fi dajé boki talibé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëg gi tam
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme ni ngi ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen mëgge gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: goor ñaak jigen ñaangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallusi ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbindi bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam loru mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawati na ñu def ko ci wer ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na cheikh mohamoudou mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax cheikh mohamoudou mustapha kéro biko cheikh mohamoud bachir joxé wan ko ko ben muy téré bi lepp wala bok lam ci jottone bind bako cheikh mohamoudou mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci serigne touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax tay téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xeyn bashi joxe li mu koy soté bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yegaat ak yokuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré minanu bakhul qadim nga xamne damay sét na jamono ba nga xamne bi jola ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bissir non don tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lelek sam mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit lelek day xaw jafé ci côté bind
5: ginnaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom ci sel don lo xamni lu neex la ci wayjur ak na dom du jigen xewal defé wala ginnaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamantene dom di gane na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri dong yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yag ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
11: contente rek sama xol seddu gu yi ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax dootu bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaqamti vacances bi jeex bam ñëw ta lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaqamti vacances jeex ba dess waat bo wé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko parisa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujju gi dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek min ñu topé melokan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
3: ci ñew bi la wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daru khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko.

0: man def li may wax toujours dara nekk grain sénégal
1: jërëjëf sëñ Assane Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ne sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du da ngay séngale benn soxna jaara rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu ba xam naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
2: Jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni mu ko waxee liste d' attente mooy ñi ngi tuddee Mame Diarra te ñu bindu dañoo bëgg seen doom ji ñu tuddee Mame Diarra dugg ca daara ja kenn xamul nu mu toll ñu bare bare lañ te gis na ne suñ jëloon téeméeri Mame Diarra yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii ndax fi mu ne nii ba daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir ñu yoral leen seen lépp nag maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam bi mu tuddee Mame Diarra dugal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Moustapha naka jekk yéene ki soson daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon daara ji di yokk capacité d' accueil mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni loolu ngir ñu mën caa àgg ci lu gaaw mooy bokk na ci li ko mën a maye muy programme bii nga xam ne suñu Isaac mi ngi doon leeral muy parrainage bi ni nga ko waxee parrainage bi du ne dañ lay jox diw Mame Diarra sàngam yow moom ngay parrainé déedéet ndax objectif bi mooy lan symboliquement nga ne parrainé naa menn Mame Diarra waaye day bokk ci mbooloom Mame Diarra yi nga xam ne yow menn mi soo ko parrainé di ko di joxe 15,000F par weer ngir luñ ko yore ngir dundam loolu day signifier daanaka ne 450 Mame Diarra yi fa nekk yëpp yaa ngi leen yore yaa ngi leen di dundal te loolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax de benn nit nga dundal ko mel ne dundal nga mbooloo kon loolu lu am solo donc philosophie parrainage bi loolu la ndax dañuy bañ itam nag mu mën a am xej ak seen ndax su kii parrainé mii Mame Diarra kee parrainé mii Mame Diarra kii di defal kim parrainé loo xam ne ëpp na li le keneen parrain di ko defal su yàggee mën naa indi jiif jaax ak yarin wi nga xam ne dañoo bëgg ay waaso yu bokkut ña nga fa daje jóge ci région yu bokkut te lépp dañ leen di yar ci benn yar bi muy jikkoy Mame Diarra bennoo googu ak uniformisation wu yar bi loolu itam bëgguñ mu fausse wu par rapport ak programme parrainage bi loolu kon mooy jubluwaayu parrainage bi te forum bi nga xam ne ñi ngi koy préparé di ko wax ni war koo def poroxaan muy tàmbali talaata lay ubbi le 28 incha allah Cheikh Mamadou Moustapha moo ko war a ubbi daaw moo ubbi woon bu daaw bi ren it incha allah bëgg nañ suñu Isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam mooy loolu mooy parrainage bi suñ ci jógee ñu bare bindu ne bëgg nañoo nekk ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab boo xam ne ku fa dem danañ la jox information yi bépp boo bëgg ba formulaire yoo mën a binde sax ne man kat jël naa benn ñaar wala ñetti Mame Diarra ci noo ko mane weeru jot ma joxeel leen nàngam nga def ci sa engagement su ko defee ak say contact ak sa lépp fiche de parrainage yooyu yëpp dana disponible ci biir stand ba nga xam ne ku ñëw da nga fa mën a bindu ngir bokk ci programme boobu danañ fexe itam ci wetu xabru ba ñu teg fa ay équipe mobile ci wetu daara ja ci wetu kër Mame Diarra ga yooyu yëpp ngir koo xam ne yàlla man noo la ko daal soo ñëwee poroxaan soo demee ci barab yooyu nga mën a ñu mën laa leeral programme parrainage bi nga mën caa bindu su ko defee objectif bi mooy xaalis boobu ñuy dajale ci parrainage bi ñu mën a yokk capacité daara yi mën a tabax ay dortoir yu bees muy fu ñuy dëkk tabax ay classes yu bees recruter yeneen jàngalekat su ko defee ñu mën a jël yeneen Mame Diarra yu gën a bari pour mën a wàññi liste d' attente bi nga xam ne ndànk suñ ko def su yàggee xëy na liste d' attente bi ñi ci nekk ñëpp dinañ mën a dugg.
1: macha allah li fàttali ne tamit sëñ bi du ku nekk benn rek ngay jël comme neex mën ngaa jël ba valeur 1 milliard ñu jël spectateurs yi mooy ñu waxee parrainage benn soxna Diarra 1 minute une soxna Diarra loolu kii waxin la rek waaye ku mën a jël junni soxna Diarra tamit loolu mën nga koo.

nek ci bir serigne bi ñew fekk ko fa ba mu ñewé tokki watak ñu bus ko serigne sa jenn ko xawa bus ko lam jublu won ci bus ga moy ngiru teral cheikh bamba ñew am fu mu tok fu japp ndal serigne bi ko ci

ke te cheyene dal ne ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox jooni makke da nga fess dal ne ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox jooni makke da nga fess digante ak cheikh bamba tay gis na ko du sama gumba mari sa xamna ko digante ak cheikh bamba tay gis na ko du sama gumba mari sa xamna ko cheikhul qadim bindo nabis ableter joko serim bakke jaxate gay mbeur Cheikhul Qadim bindo nabis ableter joko serigne mbacke jaxate kay mbeur dal ni ko fo xamanteni Cheikh Salio watuna alquran joko ko salio kero ak ba Cheikh Salio wato alquran serigne bi wago joko leter beewon dal ni ko cheikh bamba sa bay mo la ko jox mo ni ma won so mo kale na la ko jox dal ni ko cheikh bamba sa bay mo la ko jox mo ni ma won so mo kale na la ko jox serigne bi yer letter ba xam la bamba wax ba nopi cheikh ko yey ko wan ko tarax ku nek ñewna bëgg xam lamu jawax sëriñ bi lank kenn xamul lamu jawax bu don te kuy tesare batin kon mu siiw wala mu bëgg aduna kon de yeb

mu jël ko jëmbale la géej bi tàmbale ndekete yow sëriñ bi doo ko yëggale mu jël ko jëmbale la géej bi tàmbale ndekete yow sëriñ bi doo ko yëggale sëriñ bi nax nañoo ba génn àdduna wallaayi demetina ci àdduna sëriñ bi nax nañoo ba génn.

Tabaski bis ba del si wat di aljuma mom la waxon serigne bi mom warma fajar serigne bi julli dal di selmal sonu di werde mbacke ball normal ni la serigne salihu genn aduna fajar bisu bal juma li demetina ni la serigne salihu genn aduna fajar bisu al juma li demetina ni la serigne salihu genn aduna fajar bisu al juma li demetina ñu walu cheikh mustafa salihu mu dal di ñew momin mu walu serigne sal tuwe mu ñew ñu dal di neub yeb yeken yegul ko ay ben ñoko yeg waxuñ ko te boba keur ga fess na lol ci ay nit yu dañ ziaré ken yegul miram nit fajar ba julina juma tasiwul dem ba timis budé ku yeg baré gul fajar ba julina juma tasiwul dem ba timis budé ku yeg baré gul serigne salihu tere moko wajal ak cheikhou am samba ke ñoko wajal serigne salihu tere moko wajal ak cheikhou am samba ke ñoko wajal guddi xibar ba xawatas ci nit ñi ken ñewul di je ma wax ko nit ñi ku nekk na lu am la balu ñak la kër ga nga fess del ñu nalikum bala ñu jekki jekki am auto bu genn ci kër serigne salihu mbacke genn ndekete cheikh salihu mo nekk ci biir tedd ca gannaaw gaña jiitu yëf ya leer yuuxu ya dal ñu door a xam ni sang bey génn na dunya mbacke balla moo ñi bi yuuxu ya dal ñu door a xam ni sang bey génn na dunya mbacke balla moo ñi bi digante boobu yëfi metti woon metti gutar ngir xam ni mbacke dem na guddi gaawu ñëpp danoo fanaan si Touba ngi fes del na xarimaase ku daw ba jub barab ba daal di daanoo sukk ca suu sa bopp.

0: mat setiñu wacc na setiñu wacc sanki moko ne ñaani mo moko la woon ñongi bekk nak me bindewul
1: waye kep ko xamni lañ def ci poroxan neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu ma jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp dañoo wara baax ndax ben jigen su baxé melen defal nga defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam gën jégué wala nga yub internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëndum xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daal di soti
0: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtu ñangum alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ni jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawati na alquran yar ko ndax ta nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
2: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem ala yob ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
3: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay bi ñu ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamné tay défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo andi len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye lool mo tax mo andi len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lool fofu la yamé sama kaat di gëna sant bu baaxa baax
4: daara ji nak day ñaari barab soxna si bimu taxawale daay jigéen ñi tuddi ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji demee ba yàgg la gis ne war naa mën a taxawal jeneen daara joo xam ne ay góor lay doon daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel man mii maa fi nekk di fi góor góorlu booyam jàngalekat di fi nekk di ay soxna jaara ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ca daara ju mag ji ca paraxaan jàng fa waxtu alquran bind kaamil ginnaaw biñ ñibbisee soxna mam isa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin bëgg lu mel noonu roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu indi leen fii ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi ndax it niñ doxalee ca poroxaan liggéey biñ defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko mat na sëkk ci ñoom biñ taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara te at mu jot danañ fiy génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si nii sa ñaar fukk at ak juróom mat na amagut waaye ñu ngi sant bu baax a baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal gi di ñaan sëriñ bi taxawu leen te sàmm leen te aar leen ta aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey di ci liggéeyal sëriñ bi ba lenn luy ndog du am ci yéen di leen nuyu di leen sant bu baax ci turu soxna maïssa mi nga xam ne moom fi taxawal barab bi.

ko wuysi kon nak koka la ko ko may lu jara bayyi xel la bind bu jara jangat la rawati ne ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom geureum nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon lolu jigéen ñi nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakaarna bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédd li laxasaay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabbi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waaye ñoo ngi leen ciy gën a ñaax te liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ca daara poroxaan ji seeni doom nekk fa fim ne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikkoy soxna jaara liñ bëgg mooy ñooña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ak ñeneen ndax mën naa ne

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu yitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofé lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfexi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won kon buñ amé tawfex suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sante bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen ca wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu ngóor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajur xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyub seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñ xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noor ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante ba bu ñuy am si ñu dimbale ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diarra la jógee na si daari Mame Diarra war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dee soo te day doon sori rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarub lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Modou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne leen di pédaar ji tudde leen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonut jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoo xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tey jàng génn ci mu tàmbulee di andi ay jafe-jafe su tàmbulee andi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na ko andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu boo ngi fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoo sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jarino rek yéré dal lek waaw melni buñ soxla chocolat buñ soxla e beurre han buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc na li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd réseau de ay sips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé itam buñ ko gisé solom seen wajur tolo wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina gay do xam baxam jog na fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ngi ko namone lepp lu mbeug nga defal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul depowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci

0: tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamne da fay jang alcorane di jang diine nak mom dafa am lu lo xamne sañ nako am lo xamne sañuko waye bari na ci élève yi ño xamne buñu diké yenen melokan yu bess yi ñu indalé nga xamne digënté bobu ñun itam danañ ci tambali wat benen liggéey bo xamne fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolu ñun ñëpp massé nañ constater lolu ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamne xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élèves yi la ak ni ñi comporter wu seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lolu yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamne ñu ngi ci xol ay safara xamne xeyna señ bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
1: tuwajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defal le seen doom ba mu ñew la ca dess ñu aggalé ko te teyé lañ ca def wa ta bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne lolu lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yeengir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melne ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ leen ci mëna xamé la nak lan la waye goné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko bayé rek ci bititam lañ ca defal mën na wañé kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga né ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gën comportement bi na am lo xamné mom dina ko jomba def ta mom mi ngi koy def ta xeyna defé na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappalé bu baax ci côté bobu
2: jëre ngeen jëf ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sant yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di Serigne Abo Diakhaté di ci tek Sokh Mam Awa Dem di ci tek mbolem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñu tam yombal nañ ñu suñu liggéey no xamanteni ni ak ci and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Proxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bok ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggoon nañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom mi ngi ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni naan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendant général kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane danañ lañu duggu ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
3: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi té loolu ci lamiñu serigne bi la won ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek naan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetu daar gi itam mo sax cetu bir neeg yi waye cetu daar gi ci bopum rek lolou tam ana ci lañ ko ten ko grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko